Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilog ng pila ma angur kumanja. Angur kumanja ng pila ma ako ang anyang naningal ka Erngeri Uramara. He's from Picketon Island. Anyang naningal ka. And ang mga